ti fa. Atupale de Oyinbo sede Yoruba ninu awon iwe iroyin ojojumo ile wa ile ise alara agba yida 103.5 FM Radio 1 ko ile god latago meba idaji se ago meje aro ni ni gbogbo ojo Monday si ojo Friday owe to danto ninu iroyin to munadoko efe awada to dan usonu ninu iroyin je ti gbo ni 103.5 FM Radio 1 go meje aro ni ni gbogbo ojo Monday si ojo Friday owe to danto ninu iroyin to munadoko efe awada to dan usonu ninu iroyin gbo ni 103.5 FM Radio 1 mama ba wa pade laaro eyan ni polowo ajari ko mo ta wara wara bi o meta tita 103.5 FM Radio 1 awala gba ti gbe aja ko nje ti gbo atupale de Oyinbo sede Yoruba ninu awon iwe iroyin ojojumo ile wa ile ise alara agba yida 103.5 FM Radio 1 ko ile god tago meba idaji se ago meje aro ni ni gbogbo Monday si ojo Friday owe

0: commission to jade laaro toni no ni won tin so wi pe bo ba pe ti si ire a ma toni lowo o legun ko jina sibe sibe ayo se n pada bo wa o ninu iwe eroyin direction ni won tin so wi pe ile ise are won ma tin fi enuko ti won so wi pe genge to pari ohun na ni oro ijo olopa ipinle eleyi ti omo orilede Nigeria opo omo orilede Nigeria jaburata omo orilede Nigeria tin bere wi pe eniko le mara aso bi alara awa ta ni ipinle ni eje ma so won wa awa ta ni la mo gogo koro kondu ti won ti soro topolopo awon ololufe wa si tin pe lori pepe ah eje kan state police eje ki state police ki o wa lorilede Nigeria ki gogo nko le ma lo bo se ye ko lo a le ma fowo sikun ofin mu awon odaran ti won ba gboju gboya lati wa wa sinu oko wa wa wasu nigba ti ki se pa won ni won ba wa le ni won ba wa ko ebe tabi le isu ohun sibe ile ise are lorilede Nigeria eni to je olori osise nle yi honorable Femi Gbajabi Amila won ti so sita o won ni a o si ni se nkan kan lai ni gbogbo ofin to peye lati fi de leyin latari idi eyi won so fomo orilede Nigeria won ni genge to pari ohun na la wa o tori pe are Bola Ahmed Tinubu won ti so fun awon ti won wa loju ise ohun wi pe e yara mo kia kia ka le kede fun omo orilede Nigeria kolopa apinle o le bere teto abo ko le sumo yan lori o
1: to inje ti gbo o won ti fi die mule yun ninu iwe royin laaro yi eni ti o je oga agba ajo National Orientation Agency NOA yun Malam Lanre Isa Onilu won ni o ti gbosuba kare fun gbaju gbaja osere cinema gbelewo ni iyun fun ki Akindele ati ohun ati awon to je akegbe re iyun labe fun ki Akindele o ti gbosuba kare fun gbaju gbaja osere cinema gbelewo ni iyun fun ki Akindele ati ohun ati awon to je akegbe re iyun labe fun ki Akindele network fan oni lori cinema kan eleyi ti won ni o nja o gbaju gbaja to si jaran re nle bayi ni iyun leyin itage to pe ni behind the scene ni o won ni cinema ohun na lo je wipe o di lo cinema na lati gbe oriyin iyun fun owo naira orileede wa Nigeria ni pelu bo ti se je wipe cinema na ni se ni o se igbelaruge fun owo orileede wa Nigeria ninu oro re Isa Onilu o sapejuwe cinema behind the scene ni ohun gẹgẹ bi cinema eleyi to je wipe o ko ni logbo pupo ju to si je wipe o han daju gbangba wipe owo ile wa ohun na o se kin o ye lati bowo fun to si je pe ifrufe nkan yi ohun na ni fun ki Akindele nlo se ni inu cinema na o eni to je oga agba ajo NOA ohun iyun Isa Onilu oni o fi die mule to si dupe lowo fun ki Akindele wipe o nlo oju opo re lati gbe awujo orileede wa na Nigeria laruge to si se lalaye wipe se ri fun ki Akindele te nwo yi no ni awo ko se rere ni iyun lawujo orileede wa Nigeria tori pe kini iwa toto na ni o ngbe laruge ninu gbogbo awon cinema re ni okokan ijeji o wa ro fun ki Akindele lati te waju iyun ninu ise re ni sise lati ma fi gbe awujo orileede wa Nigeria laruge bakan na nlo ntari irufe iroyin yi o ntari e si awon to je osere cinema agbelewo lorilede wa Nigeria toku lati se kini lati ko se ru wa yi ki won ma lo cinema won abi oju opo won lati gbe gbogbo n to ni se pelu orilede wa Nigeria laruge ewo iroyin po nbe o wa ninu iwe iroyin this day eleyi to di daily thing eyo eleyi to jade laaro yi
0: nge ti gbo ninu iwe iroyin the nation ni o won o ti ri won a si n wa won be ni won o ti pe wa awon odile Adelabu ni won soro yi ninu iwe iroyin the nation o nigba ti gbogbo awon ebi oloye Adebayo Adelabu ti won je minister tele ri fun oro agbara lorilede Nigeria ti won tun wa gbe igbese lati lo si ipo gomina ninu egbe oselu APC nipinle Oyo won ma nsoro pe aburu awon abileko Olaide Busayo Adegoke ati awon ejire re John ati Paul won Peter and Paul ni lawon mo won ni won o ma ti ri won be na titi di asiko ti won ko iroyin gijo won ni won o ti gbe ipe lowo gbo ipe lati ibi kankan wa ko ti e se elo elo won be lakata wa nbayi la bere abileko John Paul eni odun meta le logoji ti awon ajinigbegbe ni ko bi ago meje abo fere

0: awon kokan be te eyan ma nse to ma dabi igba to je pe aye lo nse eyan awon kokan be te eyan ma nse to ma dabi edi imi ada bi efun imi ada bi igba to je pe oro aye oni tohun oye ra emo papa julo bi igba te eyan fo wa ara de sira re ni to tumo si pe te ba ri enikeni to wa oko bi igba ti o si ola bi igba to je pe on lo ibo to si oko oyinbo to si oko gan gan a ma pa wa o so ma gbo toro odise lojo aje monday ojo isegun tuesday ojo wednesday ojo bo thursday oni ojo eti friday iku ti o pa lojo aje monday ti o pa lojo isegun tuesday ojo wednesday ana ojo bo thursday ko ekiru oko yen ko wa pa e loni tabi ola abojo aiku sunday kini ka si gbo pe ba le legbe iyawo atawon mo sinu oko o wa saye asapa jude iru eni be wa lo pa iyawo atomo won o de ku iru aye o lo fe gbe odidi odun mewa ogun odun o le gbagbe oloyibo a ma pe ni trauma mo ki pe ku iyale tan gbogbo te ba ti lori ofe ati anfani lati ma gbo omo yin ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot joba award wa lori eto wa eto yin oni moto pelu omo yin ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot radio 103.5 letin gbo mi te ba lori ofe ati gbo mi laaro yi te ba le pe mi o ma dun mo mi ninu papa julo gbogbo en te ba mo pe nibi ohun te ba wa un to jomo idamu loju popo o n ba yin fira e je ka jo so o se ri to ba e ka pe akiyesi awon eso oju popo si gbogbo patala ni kokoro awon oga awon lowo e to ba kon lasma to ba n gbo mi to mo pe o ti ni nkan kan se pelu eso aboju popo lasma ni ko pe ko pe yi abi lowo lowo o n koju nkan kan pelu awon vis abi vio abi nkan kan oyo nipa ise won awon nkan ta jo fe yanju loni o oya oro safety ni won gbe igbese kan ti o te olorun abi ona kan be to n gba ti nkan kan daru mo e loju nbe n to ma se re o ma sare pe ero bani soro yi 0704 700 3341 0704 700 3341 lo ma pe in to tu le se re iwo lo sori WhatsApp mi o se amo 0818150 9290 ewo kini kon mo fe ke se elo lati ma polongo eto yi popo ojo aje monday si ojo eti friday la mo se lagboro olohun iru eni ogbon seju lo e ka jo se abajo tu perepere awon nkankan to je nkan asiri loju popo awon fun ni kan tabi omiran ifaseyin e wa die latapa odo temi ni e mo binu owo lokun amo e fokan bale lagboro olohun ojo eti friday to nbo ko ni ribe se ri o nkan tu mo bi ojo ati sori lo sori WhatsApp 0818150 9290 tabi ko pe 0704 700 3341 0704 700 3341 gbogbo bi to ba mo pe kudie e wa ja jo soro loni emi a so onu abayo fun e igbese to ba ma gbe ma so fun e en to ba ye ko lo ri lolu ile ise awon ajo lasma vio koda ko ni se pelu olopa kora ko ni se pelu commissioner olopa cp fatai tijani tije gbogbo e la ma so olorun ba lo fun wa lori ofe ile ise radio yo awa ma lori ofe ati ba igp olopa soro egbon wa igp tunji disu e sa je ka ma gba adura forilede nigeria n to se pataki lo niyan kini mo pe adura ni ka ma gba forilede nigeria to ri pe labe bo si le mu ori mo mo pe ona abayo ma wa laipe laiki na papa julo latari awon omo ti won ko si ahamo adura temi ati eni o ile yo se asiko ta n rupoko obaruje aba n roka obaruje fun rawa rara o adura ni ka ma gba ko so n tolohun o le se iyen da mi loju ge mo ye so lo e je kin sare so asiri kan fun wa awon orita kan be ti won so ina to n dari oko mo traffic light to je pe ngba ti ijoba ipinle ko so mo be o ku die ka to ko sise to e ko se tori nkan kan be to le wo pe ni feasibility study to e ki won lo se ayewo to peye nibe yen pe kon lo duro mbe pe ta ba so na mo bi so ma sise nigba mi de kere won le ma tete ri idile ki so pe to ba tete ri to ba ti wa so mo be laarin ose kan o ye ka ni awon ose ijoba se minister of transportation ipinle eko e ka kan be ti won pe ni engineering department won ni oga ti won director of engineering ara se won ni na to je no traffic light yen awon wa ko ni won se o awon ma gbese gege bi osise ijoba sita fun kongila to ma lo ma se kakiri ni lẹ́yìn tí ma sọ fún wa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé ẹni tó ṣe náà travel license oṣù di ó lè má jóun ló ṣe ti máa tú ẹni tó ṣe ti máa tú ó lè má jóun tún ló ṣe ti bàríkà en so je ba ga ile yato sen to se timushin timushin le yato si tagege o le je ko na lo bo si lowo to ri se egba amo ti e ni pe ko so na ti joba ni ko pa la se npe bayi lo se ma se o tori pe ni asko bayi bayi awon ero to nlo keja along won po ju awon to nlo si ona abule egba abona akeje lo ni oro ina yen gboro ma fun awon to nlo abule egba ni anfani to po ju awon to nlo si akeje lo to ba diro le ko gboro silekun sile fun awon to nlo yarun keja along abushodi ko wa si fun bi iseju mewa ko wa titi awon to nlo sabule egba atage o ye ki ina yen gboro mo pa awon yo nlo ile se ri o kini kon ni o ye opolopo wa e mo pe se be ro ni ero aye lo dujara lo sise yen un to ba fon si fere ni fere fon jade lekan si oruko eto yi oni moto a sese bere ni bi eleketa iko yi ojo isegun tuesday je tan bi la bere mo si mo pe lagboro olohun lai pe lai jina yo di gereye jije e ma gbagbe o bi o so fa ri o si owo lo ko oge gbogbo en te fe polowo ja yin e fe museju marun e fe museju meji lori eto yi anfani yen ti sisile o eyan sa lo si eka ipolowo ja radio 113.5 elomi o ninu yin o se mo pe bi ta wa gan eto sin bi la wa number 1 a adekule faji ni gr keja mi na la wa eto sin bi la wa ladipo enu ona ladipo ninu gr ni bi la wa eyan so pe ninu eto yo e fe mu iseju meta e fe mu iseju merin e fe mu marun abi iseju meji ko mo ni won gbogbo oja te ba polo iyen da mi loju o meta bayi ni kokota ko mo eroku mi o tuta o iyen da mi loju e ma si nbe o kin sofo o eni ni jimo kewulo e kin lo amo kewu o so fun pe o meta ni kokota ko mo eroku mi o tuta o tunu e se suru na ni je mo so le nkan ti ina to ba ndari oko ladugo e to ba mo pe un to nda sile o ni lara e je ka gbo a ma consider eto engineering ni ministry of works ta ba so fun pe ina bye yo un temi ti a ma gbe fun lowo awon eyan ni pe o ma ya aworun e to ba ti ya wa asko to ya yen o ma han lori ero iyen la a ma fi se se pe lasko bye eyin e wo se buruku sina yin se yi to ya kun yo won ayo yi to ya kun tun se won tun se awon become be to pe ina ti won ri mo be bi apere aja bus stop ina ti won ri mo aja bus stop seke sike ni won lo se gbeje wa ni agbegbe aja o ya mi lenu te ti pe 0704 700 3341 0704 700 3341 o ya mi lenu te ti pe lati so pe ina to wa ni orita aja o je ina to nda awon eyan laamu lenu jo meta yi ko si pe ti joba ipinle eko ti won se amo ngba ti iroyin ti to wa leti awa ti gbe igbese a kon lati fide mule lati odo yin pe se efe be ko wa be o se ko wa ba yen ni abi ko ku o ba yen n te yan ara ile eyan ara ilu eyin te nlo ona te ba fe ni o polopo gba n ta wa n foju yin na gomina le ma foju yin na e commissioner le ma foju yin na e mo to de koda ese to the governor won le ma foju yin na e mo to fa nitori pe kini awon ni awon olopa to n tele won e ma gbo fa fun wiri ni ya fun wiri ni nigba gomina ba nlo omo baba ta ni o lohun fe gbe oko afafa sona nbe pe gomina to koja wakati kan si wakati meji ko tu koja lawon kan ti lo do loju na yen wo wa poko ti o taku sona si gomina ma gba olohun ma jari na nu konga gbogbo e na e ma ja gbagbe tara wa la nbara wa so fun anfani ara wa ni dodo ni ke gbo o be fe be ko dodo ni ke gbo o tori pe ti las baba yin so ko tu wo di oku ani dodo ni ke gbo ti gba gba lomode mi feran ti bi o ye ko ti yin a dodo ni ke gbo a eku oni yo re ka duro e gbo ni sa ni tori pe ile ise radio yi radio 1 103.5 ile ise radio wa ni omo yan adeoluwa adefolani okun ade mr pilot e mo ta ma se lagbe olohun lose to nbo a ma gbe wo ona mi ta de ma gbe wo e na o tun ma ran wa lowo lati je ko abo sori social media a lo facebook ta ba si lo facebook a tan kale ta ba tan kale tan kako o ma fun a lori ofe lati ba won ti won be loki okun soro awon to n be loki okun na so fa awon to n be nle yin e gbogbo to aye ka ma so wonu ara won tori e ma ja gbagbe olohun ma ja ri nira o bile ba da to de o da ko da na ni o bo de ba de da bile o da o ku die ka to ko si asiko mo mun lati te siwaju bayi ki le fi aye sile fun eto mi o ku para ki n be niwaju mi repete lowo awon isakoso le se radio ibe latodo mama wa princess adenike urala adeoke awon olori wa pata le se radio meteta to pataki lo sodo oga wa Abiola Peters ti won je oloruwa ni ile ise bond ni ile ise radio 1 103.5 awon ti won be le agbara pelu mi bi ayayayaya opo opo opo dem plenty I no fit thank them all I thank all of na thank you dalu dalu now God go bless you it will say I get money I will buy something for all of now but because I don't want to go enter another business thank you very much God bless you
1: okay the program you just listened to Onimoto by Mr. Pilot yes Adiodo Pilot we'll be back again next week at exactly 10:05 a.m. you're welcome to come and share all your campaigns everything you need to know or do as a road user here in Lagos Radio 1 103 to 5 FM the news talk and sports station.

ayo ibu dolina oni pe awon enire walae sa minu suba ko si mo wa wa ya buga julle munabikina o ko la won jamba alaika ikake biriya.

obi e je ka ri pe a lo awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta han lo si omo odo asiko yi ni awale fi fe han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiri bo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi kose owo ije o le wulo fun wa e ma je ka lo awon omo wa ni ilokulo kini won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lo awon omo wa ni ilokulo ka sise funra wa ni isinyi ka toju awon omo wa ki won kose ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati ile ise radio 103.5 fm